0: FM ifatanyije na HDI Rwanda bakugezeho ikiganiro kumbe kivuga ku buzima bw'imyororokere buri ku cyumweru kuva saa 12 z'umugoroba kugeza saa 2 z'ijoro.
1: Birashoboka ko ushobora kuba ufite agakoko ariko udafite sida.
2: Yego birashoboka cyane.
1: Twebwe mu by'ukuri buri virus itera sida n'abimenyetso igira bigaragarisha ijisho. Niyo mpamvu iyo umuntu yakoze imibonano mpuzabitsina idakingiye tujya mu bukangurambaga twibutsa abantu ko bagomba kwipimisha. Nibategereze ko azabona ibyo bimenyetso. Nibura tuvuga ko ishobora kugaragara gato ukwezi kumwe kugeza ku mezi atatu.
0: Ushobora kandi no kubahamagara ku murongo wabo utishyurwa 35 30. Bakora buri munsi kuva saa 12 za mu gitondo kugeza saa 4 z'ijoro.
3: Nta mpamvu yo kugera gukoresha amafaranga yawe. Niyo mpamvu MTN guha umudendezo ku mayinite waguze ku mafaranga 2000 gusura ahabwa na limited voice pack yo guhamagara MTN kuri MTN, hanyuma wakongera amafaranga 300 igihe ushakiye ukabona indi minota 100 yo guhamagara no kuyindi mirongo yose. Hari kiza nk'icyo se? Kanda akanyenyeri 140 urwego wigurire gumamo nawe ugumaho ibyiza biri kuko nicyo gihe.
4: It's now 9:55. Time for more hit music. 102.3 Kiss FM.